Francisco ta kere ko ta 50 ay eti no e ke me ta biu ta bi sabo na ni ta timbia e ho mi ade ade ando he ta kan skurba in te dia kansami de in dia ando no chi kasi stra fuerte ambe poi bo sa kunyu ki no 77 ay ni ta kansami I'm the old woman.